0: ɛde bɛbrɛ wo
1: ɛde bɛbrɛ wo
0: ɛno ɛna paul ɛka kyerɛ timoti sɛ timoti sɛ saa bere sia bɛyɛ wo sɔfo panin a yɛde asɔre no ahyɛ wo nsa a asɔfo bi mu ɛkwan a yɛfa so yɛne nnipa bi kasakasa akwai ese se se usofu no ni wa ni pano ni nkwa ni ho but ni pe bia ho no ni nkwa ni se nyamisa me mpa bo no tu timoti akwalafo se timoti ejume ya ye di a se won se yi me bia ye di we jini funu kwai a woni ni pe be faso be kasa
1: be kasa
0: woni ya ne hwan e kwan be no no we be na ti se onua isan se oye age mate e kwan be no be faso a ni a woni si wono Onini benyo nkita hundi. Inti your position. Eno. Ese se chirao. Ema otumi hunu. E kwa mbiya honi. Ubebi biya bekasa. Ama onyanku punshira. Itumi ayo odia. Eno ntina bibiya na mika. Ubi ntia se. Se ye kani abuwa branti ya ye freno. Bishop. Ya usiansa. Ni abuni di. Ama ufo ntia se. Because this man. No matter se ni otibiya no. Papi ni mkwe obe faswa even wafumwa obe koreto na oduisi kwa mpano so papa nyamishila unafwa mkwa tinti mfandumo why inti orafu ni ayeka njina anise busumi ya eye mades mantino upenimbi obishi ya nono bisa mwese treatment ya midimani aso mitu midi ya mame mame ya na se emfata bomode na sisa wadwe na unyakupon ibishrawo na unyame ama waye kase sofo menim seduwa wawo betiji edi beso subi umwede ama yitifua
1: upa ya mana eba neno umu hunu mpemi se wanawufua eti se uma amikra na unkasa upapa upa bontia ukasa chilo ubia wanya uma amino anyhow no it means sana uditi ufiu
0: sofo mbacho usidoi
1: upa o said ye o kasa kire panini mbui e wa abonten no saa na odi tifie o
0: wow
1: eh
0: wow
1: saa na odi tifie because sa o kasa kire wo maame e wo anidie kwan so a said ye tie bia wo de ba abonten because ye ye no fie no ne de ba abonten
0: okay
1: enti onipa wakofa no a ote wo ehwe wo maama wo so ye maame panimu so ye papa so ye den kasa kire no because also mwabwa wu eye musa wutu ya ne kabye nenso eye mwano odebwa wu
0: sofu ode nutu ntea ubi ito idu ya ne ewo kwa hu ubi ye choba eno bibi piyo mwamipi nmwe piyo patosho ya ne dressing wa ni dressing indimu na osre wu idu ya ne nibi sometimes wu nim enyo bibi piyo bifuna wabontini wu enipa
1: debi
0: misimi mehubi wakba we enyo bibi piyo bifuna eno enipa ubi owa oye samayi ubi ya bosom inti se wen titi saani pani ubi wame huo bia oye saa okasa chile ubi na ututu mameno off ututu mameno off wa mamene danu huko yunu afi ebiani na mkwa fuguswa umudinu ubi ya betu ebiani bie madama ade nene ebiani ntisa madama ade mino kasi choba anu
1: egu
0: madama adai enede you see nipa ube shia nono yeo nipe bia osu nishira yeo nipe bia osu nome inti yefo oboni nidi enfama nipe bia ibi shia no na unyankupon itu mishire sase nyame owa nipa edimae sa utumi edu oboni nidi edema penimbia ube shia no sa udini ni one ne kasafan kasafa na so bunua nyame obema wo kwanda no aware e wa kasafa sasisu na don't forget one thing we will here ebe papa
1: efefe fasin
0: wa se se baba nyame shira